0: E fa mna tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atu nu. Wa fai mau to manga Samoa. Tu au au nanga o ni alo fini ma mafana fano le alofa.
1: Wa utu toni lise umne langa tila fa pulo mi tua ni mase u fa malo fa yo le faiwa.
2: Ngasi fale na tura e peo le mai fatuka nesa suka toto mawanunga ngungu tina puta ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino po le sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga o lana anava ase laupa sene lo soifu malolo ina ete ola fiafia faso taia ne loa le faulu Lunga ya masaile au pepe, mama moe mausu te lima posa, ile ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti susu wane foi, ilona na fuanga au tu, ile unit tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulangu morisi ule ole saa morangako, male stesi sponsor.
2: Pacific Supermarket ole fale oloa mo fa taunga ya sa uma e te filifili I olosi atoa pole fa taulusi
3: maua tama favela matama famata tele oloa tu ai sa mafingota mai sami o oloa SS ma me taulima mai pasifika filifili so se la e te ono me ai o tu sita yala ma tu si ole ola mo uma oe
2: sa walunga loa e se tupe la fo sa moa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, morisi uleo le saa mora ngalo, male stesi sponsor.
4: Elua ni vaenga taua e mafaya yona tato tau fia aile pipisi o siyama o whamai e whewea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tato tino e tau fia aile pipisi atu o siyama inisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi la fua e vavele solo pepa ua umana fao ngai kalo ni la pisi aua le ani vale iso o seno fuanga Lua, ole fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mole tolu se fulu ele fasi fulu se kone le umi. Itaimi nga se siaita o mafa, a ele ita o sami, pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai male tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le ta ua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima, olo fata winati le fale oloa. E ta ua tele le fata ua o vaenga ne, mole tau fia ole pisi atu o siama inisi tangata.
5: Yo e Samoa na ona toi whamana tu atu e le tautua ala tātou fōma I Samoa le fionga ia pātū pau olea I a manatua. E le o iai le tātou fōma I ilona ofisa I le neiva yaso ua malanga o ia I Samoa fatu atu e taliu mai le aso Lewis Fulu o le masina le neyo me ia ona toi longu puli e li ifo I leo oi I le aso I ona mea matatau ona fai ai sau appointment yoi. O lo o tu ba atu I a le tātou fōma I ia ini me fa yo lo fa ye sa mo e no me ma tsa o na a wai o ia ia ai o le numeral officer le li fo ma yo le ba ona tolu ona fa ona tsa tsasi e fa pe fo I male malana mo pili ia male twa tu si pe e fi malanga ia I pe fa pe o le fi ba ia se si fo ma ia o le twa tu si le shop tsasi St Martin's Crescent in Blacktown Ia ai manatua Samoa, ele o iai le fionga ia pātū I lau whanua o sini nei. Se I toi whaailoa atu fo'i I se aso o mua mua. Ia ma toi wha manatua atu Samoa le tato bai wha le nātura a tanga loa va pēl wha funga anga Samoa oka oka a whai o tau maua oi maa o le tino puta o le koko maua lunga a o le suka. Ia tau ma whai yasi yasi nei fo'i wha ata singa. Efeso soani ai I lau soifu maloloina. Ia awa ole anava lava ia a o lau soifu maloloina o lo yau lava a au. Ia oe mau lima. Ia manatua. Ia le tautua. A nei fo I tamali I ole atunuu. Ia le fetalainga ia momoe mausu te lima poasa. Ia male faletua ia masaele au pepe. E te mawani si faa matalanga ili numero le la mopili. Ole o faa o lima fitu lima lua. Iva lima ono. Ya, e mawoleti a loe male shake, yaso uma ole ma yaso atanga loa. Ya, awa ote iloa, ya ole pulefa atonu ele misi lava, ele misi lava, ya le asiasi atu ya awa, ya le fa malo sino atanga loa.
1: Yo, e moni li le tsa unanga tuto vao. Ya, ne ipe ane le antunu uawa. Oh, sorry. Ole ama fo e ka ele va e fo o to longo longo io e pio ti utia ia fa ta to o to longo longo me lo tu pu ia se fo fa la lo ina fo io company mana i business io la to fa va lo fi a o lo fa pena ia ona manu ia ma suru fa ia ma malu la tele ole atunu ta wala le ole va e ni tu pu ni pe fe to va ia la fo mon ta to la pa ta ile ma lo tele ole atunu to anga fa fa mastino Wal fa tuanga malu sina sa uye fo i le vaya soli nei sa o na le aso to fioka ya e mata uti e pon fa tu tu tu e te tu ai lo tu lo ai o mauti noa wale mau fo i so tu langa na si va si va le fa fo a wai por al tele o le hor pito vao ya wa to tele al mama lo tele le tu no e o papa au mala le le fo no sini au se tadi nei ya um fa o na tali tu ma so so ani fo ya i le tatu vai fa le natura ya wa fi ngai maftiang
5: sa le le
1: yoi ya wa ne pe ana ta wel su ngale li pule ya moy mos ya o se tulang e se foi le wa e wo le ngatol so so ninga yo ta tu la tanga mo le so i fu ma lo lo ina ya wo ini so va nga fo yo mo mo na me ni tanga te tu atu sini ah
5: yoi
1: ma malu la tele la na le atu no wa fa ya na vala o mai pe ona fa fo ma ya ti o le telefon ya na o ka mai le ya yo la vai ah si ma le alo ya mi sale shake
5: Ya, ai embau wala wal fa malo sino mau fo ya wo mau pa anga fo atanga lo. Ya, ato ai ma mau pa anga fo ile na to na to ma sani la vai sa mo Ya te ya la ya le wale lo a wale to ma futa Ya to fe to ya lo i
1: Kama wui sa fa fiu fiu ya ya so ya. Kama wui nga makua i umalele le pole singole ai ngore mafa na fano lo lua vano no fua.
5: Ya, ya.
1: O le fa finga kai anga ku mai o eke sau. Te ngei a lua marekangi ua kwa kwa susu a kolo u fukingo lo ka ua nukangi na susu a si mea.
5: Ya.
1: Anga ngai o sa rwa lele pepe a. Pe foi lingo sa mua.
5: Sui le numero de telefonia.
1: Awa e ke ia lo kua ku ku ngore vai. Lale sa fai mai.
5: Aya.
1: Ke awa mawui e vai lili.
5: Ke ia la ia leu koe fusi fusi a.
1: Ele sa koe fusi fusi.
5: Aya.
1: Eo sa koe fusi fusi a ele va vela ula woso a ema ua orka maka ura. Aya. Au ke fai le ko hunga. Fai fai au mela e sora mai li a e a.
5: Ia ia ua.
1: Almaga koe ongi vale a inga ngi. Moia vale maua. Ia ua foi la kamako inga la ia ili piko vai. Kama kau fa so so nga
5: aya
1: ke vai alu ye fa pe ala ko ra ngo vale la inga aya
5: atanga lo ya ma toy fa mana tu wa atanga lo bala aule no mera ole o fa o lima fitu lima lua iva lima ono
1: ma wani ngalo Ah, pito vao. Ai te mawai lungol tatu walo so te inga upinga te whailangi i whaona pōni. Le tautua lea le sumpa. Ioi, a vau mai ia oi. A alfautua ngā moe mausu masai. Le aia se panga i oro oruangi a oe ia ki ila ula au tuwharaka avari. Suru ke le fongi vai vai pore a ia se spika la po i suru ia ke le fongi. Ia ngai pū le ale oe ia le aia se se pala kufua. A fai fai fo ia ua mokua a pie ai malau. Malpusai sa wanga. Sau rumah luak fiko ai mal pusai sa war luak fiko ai mal pusai
5: ya le na
1: ai le le le fiko ai ngal fa mal skingo na pito va ai le fiko ai la le o ki nga foi kalingol pusai sa ki kilo menga le luak susue vai me yo ngar ngar al luak sa wan ai ya le me la fa
5: ya
1: le fa fiala nga mu yo pe fa le ai le fa mal stino
5: Ya wa etu sa pe le mafai ona e malanga atu i le nofanga fo yelo fa tanu i nai a. Ya e mafai lava ona e lue lue mai hoi. Ma e fai mai lau fa malo sino i lau maota a.
1: Ai ya oi.
5: Malo lawa.
1: An maa ia ngai lea ma sisi e kia kua wa lila vaha e o soi lungo lumoe ngari ka e lia ia mao sa.
5: Ai ya.
1: Fai palapala ia i lungo lumoe. Ah, mas isso é preciso mais.
5: A tanga loa.
1: Yeah.
5: Yoi, e fi fata lo fa tu se wo pa langi le wa wa tu mai lunga le oleta live ah. Hello Eta, Kanisha, yeah, thank you for the blessings for Samoa, my beautiful country. Yoi. Yeah, thank you for watching the program Eta. Yeah, God bless you too. Yoi.
1: Ya ya wo ayo me se maka karango e lo malanga. Se so so e ku po ferme sa nga e lo malanga ngi fo ya. Ma ya so nga
5: kanga ka fenga luenga
1: ya. Ya ya.
5: Man chua fo ya le mal mala mal cha chonga nga. Ya ya ho mai. O le fa mai God bless Samoa. Ya le beautiful flowers ya le beautiful shirt. Ya fa fitai. Ya fa fitai. Thank you very much.
1: Ya fa cha lo fa chua fo le mal lo telo lo cha chu no fo ai lungo a wala ma se se. Ya wa ke so me le la ngi le aso rangi
5: ah ya
1: ono ko ma nga ya le aso ba le ki mai ka wa ku tsova talo le tawe lu suma tasiti green man fana fana lo ya
5: ya
1: ya o mo tsai ma na ya te ngi ngi la fa fo me ka ka ya le aso anga nga wa su su fa pe nga pa mo le u ah ele u mi fa nga ku ko inga ma lo ma ku a ka so la fa fo la fa fo a ve fa ma fana fana
5: ya le na a tanga lo ya ma le ta cho Pan Pacific Supermarket ya ya ma na tua le ta sia sia ya si tamali ya no ma ya ma na tua fo yo le li ele penona ai loto Samoa ya le sunga ya no ya ma Andrew Sard ya ile Pan Pacific Supermarket ile tua tusi ole shop tusi Bidwill Shopping Center ya le corner of Carlisle Avenue ma Bidwill Square e Bidwill oka oka atanga loa
1: ma na ya tere wa tuno waad wa lua falita tala mastoi no no
5: aya
1: au ki vaya kufuwe wafa ama kakasi ya ipingi yanga suwa ngia mai Samoa aya yanga lua kala ngwa wakura kusikusi fasingo fasingo singo kwa mimika kwa liko inga yao
5: aya ya le fafunga anga Samoa ia fato ataliu mai ana nafi ia le sunga ya nom sad masionalo mai Samoa ia na malanga awa foi fa taunga o mea e fa alia i tutonu o le fale oloa atanga loa
1: moni lili
5: ia le fa sau no mai ia nom ia olo o ese fulu waso sa ia i Samoa ia sa no foi le Sheraton Hotel le tamaloa
1: ai la el wako fo i mai apike yo wa ma wo sa ya ka ko ke ya
5: ya ai longa fe ka wi mai apike yo
1: ya la ngai el matu no ma lo ngo sa wa apike yo no wa na
5: ya ai mana tua ya ya fo i nai o lo na au mai es to i na no ma
1: to i fai lo atu ai pel ma lo tele la tu nu la tele ya o lo fo mo i la tu pa pa au ma la la i lo fo nu o sini au se tali nei a ma ni su atu ya cha le ya to va to atel to nu to ma na o va ai ne o tofa pe o mafa tele pe fetu fo si fam talanga ali si ule ole sa mona ngalo e su watu e sela usile sila e se winga o se mafa fam talanga al ta wal na sa ole lip tofa ma tu asu ye o tala ye ao ma ngai ye ya ma wai me alu fa se se misale so tina
5: o kale me ole ula atanga lo a ole pole tasi ya
1: ale o fa tu ta ta no tu no un fa me ola e mai si mer container o me no filer to pa u ye na fu fu na o mai ya
5: na a to pa u lava wale a so tina ya ole tele ole oka ya olo au mai al container ma tu se fu lu aso yo sa fa ya fa atanga asi e foi tamali i atanga lo
1: amu
5: ya ta chau ole le panona ai fa ilo na fale olo Samoa.
1: Te lea wai mo ia olo ma wai ni sio mea tau lima al pas pika peo a Otero. Ia ole te lea ma fuli ia olo anu o mea Samoa.
5: Mea Samoa, yoi.
1: Na vau tut fafonga e matua su wale sunga ia anu i Samoa au mai ia na onoa. E na te leo a fea tonga ma fit. Ta si ala na fai tuto a olo umfai o na uia tuwela na olo a olo na pisinis. Yo si o tato utofi.
5: Mana ya.
1: Yo e fafta ye foi ni tamali ia wai sa o yo ole le panona. Al faku al kamalo on kwa Samoa.
5: Aya, o kala al me oli, oli fai ai fe eli nei tai au atanga loa. Oli tau mafa oka.
1: Ne mea lan si nga ufo i piko vau faku le oka, oka ka ka faka.
5: Ia, ma kwa kumu al fale o nom.
1: Al mea vule anan ufo atu le aska o ya se i fai muli muli ska ko faka u ur ka ko ua.
5: Ka ko vai panoa.
1: Yo ka vai aku sole asi o pa helo.
5: Ia le na.
1: Ali mani fa tai afu i naitama, a wau te lol te leo naitama. Mala fa ye po na yalo fo ma fana wa ka ba ku avre sai stu wa
5: ay a
1: fa o sai stu yo o pa elo po vi ma sima ta ma fa fo wa la sotina yo wa ta sia la sotina ele ile tau sanga pito vao.
5: Ia na, iyo e.
1: O le tau ali na, iyo le ho, afi umaka me kio iya iyo.
5: Yo lo matala pe ya le fale olo no mtelil sa mafa la e sa mo so se la e ai mai se la me alo fa ya wa fo le so tina ta ya o atanga lo
1: ma na ya tele ma na ya le fa mna tu tu vao sa le le na mai nga ya mai a mai atu a fo tai o le so na tina ya na umma tu fo ya le o le ni tu sanga ya fa se ta se mi sin fa mna tu wa fo le nga ilu mo le ni va ya so tu vao le o le weekend yo fap to mo na tina ya o le tau tu na la va ayu tu wa lu mafa na la iti wa mo ya ya ta tu tele tang ya o no le ai ya po ni sim me fo i ta tu tele to po pole ya ya ai a tu we a pa tu au ta fa wa misil te mai ti ya o tele fo i la tu fa le to nu nga o tele ana fa ina ma ave na yu tu wa lu ma ta tu fa na witi fa inga ti a po pe ta tu le ma ta lai
5: sa o le le
1: tau tu anga le malo to lo ta tu tu no fo anga tum tum ma no fo anga fa tele ya te tau wana matala uulelei ya pe tuu fo ya vai tuu le fali tamaiti ya mese atu inga aso tumutumu fapene vai ye lele ya tuu otomiti le fali ae o tamama tina ya po otomiti timatua fo ima yo e fai mei fatau mole aso tina na ilo le watu fo ya tau ulu watu telo na itamaiti ya te leilo a lembe olo yelisti a polo male fili la ila matu ya te ya ilo utu edili umai ya wale se to mai titi wa
5: ai mai se la vale ne ya so atanga le tumu tumu fa le olo be na ta wi a fo ni se ala te tele le ta ya oka ma ta utia la vale tumu tumu ya ma na yel fa manatu ina wa tu la mai le ta taimi wa wis fu mai fitu minute ya wa te ai ne le tu la lua ya to fa ta lo fa tu ai sa mo Fatalofa ma fatalofa tu samoa fa manuia tu la sotina a tonu atanga loa ai wa uman fa fa nia o me alofa
1: e ke vai o pico va oka ale a fifi ma fa puku o le lopo ki nga aku fa yai
5: ya kwai kele a
1: fa puku fa pe Why is it now fear more when you marry? Fire your any Sophia more, me and Mirror for Valla, I want to see Leon Salmon and Hallo.
5: Ah,
1: yeah, Lena, you're off for King. I would even want to show you.
5: Yeah, Lena.
1: I wonder if I met Jalal to in a mat. Why? Oh, look, well, you're so king, huh? Or King, I'll come with your man, I'll come with you, so I'm a man.
5: Yeah, Lena, I saw Lily.
1: Yeah, Pio Neva, I want to get out Mirror for Little Poya one for why.
5: Kai manga ya ya esa mama la fa funga ngale na afia mo mies me alo fa la sotina ya bala au mel pou le fa tonu yo ya
1: eto mo fiele to muta tu to va
5: oh ya
1: to mo fiele to muta
5: ya ai usi mai lo la fa funga sa mo ile tu sitala ale si uleo ole sa mo na ngalo le sunga ya ta sesalam sem ya mata to tala mena tu tupu si ta to tofi sa mo ile nei foi va yaso si maya la fa fonga sa mo

0: Yo le su fonga le na le tia maa. Yo e pule au au le atua le nana mole mole atua ya lo faanga o le si ule o le Samoa na ngalo ya ila tau o lo mafuta mai o ka le mamau atanga loa o le mea wa malanga atu ya ya le tau sala ya Abigail niu apu a.
1: Ya fwe ngu fai yako a iai.
0: Ya, ya.
1: Ka fia luako e kongo lau ako.
0: Ya anu le ako pa ua.
1: Wala maka ika ngu fwe au kafon mea ngai ele si pio lau ako. Malo.
0: Ya malo l malanga mania. Epikeyo.
1: Ya tatu tari alo fangi ele tua se taimi fwe ito e tali umayli fai nga malanga. Ya taitai tamale li ili fai nga malanga ne imi fai yona to ay taunu umanu ya mai fwe. A inga ya emesi fwe ya le faamuli ya tua ifanua. I love for no Vittoria in Melpone. Yeah, man, it was so much also. Ah, so
0: much fair yellow fan bossini,
1: yeah. You have a man that was so much more my sini,
0: yeah. Yeah,
1: yeah. Oh, Alani Lele, you're a Malanga. Yeah, yeah, the auto um my sini. Ah, well, man, we are a fair yay for, yeah, ma. Vaenga pe ona yelina foi tour ke lope. Ye fa pena foi na mulia tu foi malo fa. Angali malo no telo le tapua i mail tatu tu nu so se tafa la vap tu vao.
0: Ya, aya.
1: Ya, mese asi o tatu tu nu. Ya, au teilo na yaso ne fa pito mo na itina. Ya, Mana tua onei o le wiki eni ta ua le ne. O le ta ua yo le ne wiki eni tala fa soro pito no na itina. E te ta ua hana fa mana tu ina lo lato wasu. Ya wo sau neli pito vao. Sa usual ta ya o faila ne a fitel o to koko esi. Koko ala isa. Koko ala isa. Ya. Vante se ila ma na isan wisi na na fai. Ma avi fai ya ili puti na iti na fo yo si ya matu ulo. Le nga tele ya o ti na matu tua. Iyoi. Ya pe o na yala na na lai fo ina ma fo folo amuri ina yolo fa anga lai maftanga ti na si matu ulo. La fai temi ne
0: mana ya
1: yo le afu mai le fo ile pristine ole awolofa yo matu yo le kali se yesu ki risole au pa yo aso ngantai ya le fali tu ya le malu iva fo mai yo pristine na fa pena fo yon so so ani ya tu ti tu funga ya fa pena fo na mole tu yo fa anga ya ina tina matu tu ya le fali tu ya se yuri ya salama sinda ba mole tu fo ya lo fa anga fa mi yanga ya viva taito ya fa pena fo na mole tu ya lo fa anga le fa tu o le sunga le li epkopo ya pena ro sa fa mau ya me se ya so so ni ona maru o tafa ya fa tu ya fo nga me kai o fa pe fo ya to me ta ya Helen a Solia ya mana ti na u mara vo si o ma tu pa ya si au e mori me lo fanga si au ya le malu a vasat
0: ta
1: yo no la tu nei ya fa mai mori tu lo fanga ya to va pa pena fo la no mori tu ya lo fanga el tu ya por tu si fo ya fe tu no wat ya mari to tele ona di nai te ua a wa ngalo si si pito va
0: yo ya mana ya tele tanga lola ya lo fa so a ya fi mol mori tu mana tu ai fo nai tina o malava o tato a inga ma tau a inga olo ma futa mai lunga o benga tfa ilangi yo e mana tua o to a fa yo mau mai le tau tua ile nei tula le afiafi fa manuia atu ya le asu sao tina talo sia o mau ni tau mea lo fa sele mai ya tama
1: mana ya tele le fa ngolin fa te wae man wae alanga ina ya lo fa anga ele fa ngolin ni sio tu fine ya pulea ai muangu tia a talo sa swinki ya fa perfo ya le tua fine ia lua neiva ai, ia fa perfo ia tamaitai leo si o tua fine ia waine, a taumaloto, ia, ele ngatafo ilia, ia mori atufoia loo faanga, ia mema, mapuol, ia emesa o naitina uma si o matua hainga, a le tausi o tautelanga ia fayumu ia selesa, wana unu faanga tua mori, ia iu loo faanga fa perfo ia le fionga ia faoltane nise, ya manai tina uma so matu a inga lo tua finga ia tapu ia Amerika. Ia le whangalo ina fo yo tau o eo taito o rua o nai o uso le afionga ia lauano penina ia fape fo ia seo le hanga o kokelenga makai umari ia. Ia ni uman manu tasi mai ifastota ia. Ia mori atua lo whanga mo outo. Mana tu pe o tu la sotina pito vao ya me se foi ya mori tu lo fa anga li tau sia se le sa sua mili sia o wo lunga ya i Brisbane ya fa pe foi ya sa pio a mo sua mili ya Wala kele ngai kinga wa mwale mga kuwa inga pito vau.
0: Ay ha, ya le nga tanga loa. Ya fia mwale mwale yifo, ya lo fanga.
1: Ya.
0: Iti nao siyo mato a inga.
1: Ya.
0: O fale tua na yo tua ngane.
1: Yoi.
0: Ya e maise fo I, ya le fale tua le, ya Helena Amosa tau finu.
1: Malo.
0: Ya mai I Melbourne, ya fapea, ya telesia. Ya le fale tua siyo tua ngane matua le, ya.
1: Tiu fea
0: sapa I Samoa. Ya. Male au ma ilato pesita yo pesita matilda ya fa pe fo ya le fa le tua si o tuanga ne wa fa ilangi le fo launga
1: ai mai se fo ya yo
0: ya la to u mai mai se fo
1: ya ya la iti
0: yo le au la iti le ya fe sola
1: e sola ya
0: filomena la to
1: wa mo mo ya tu ya lo fa
0: yo ya male male ma malu mal pa ya la utele le ai nga yo yo ya ye china ya wa le asole ne ya tanga lo e cha Rotina no my fau fau lava time yo sa volta vale a.
1: Ya.
0: E mana tu asio otina na e fa na uma yele ne yo langa. Pole alfa ilang yo fo langa. Ele tai tai ma fai ona ngalo atanga loa.
1: Sa ole le la u sa no nga pito vao. Ya.
0: Yoi.
1: O te lo nga fa pena uma ta tu ta lo le asotina pole ale fuli mai ole tua u moe mai moe nga lilo u tu tu amo ta tu matua. Ya ele ma fai ona ngalo yoi. Ya wa aina ma fu ina ma wole poto ma le ata mai. Ya wa aina mo mo li ma ya ya te oe. Le fe awa lofa ma le saonga le mu. Wa o tu tu a e ma si atina. Mo ia fu yo tamai yo tamai ya e fai ya e o a na yum.
0: E kami solo tamai.
1: Ale tina ya ele ma fai na tu la fu a yo ele upo le ola.
0: Sa o le lei.
1: Ye le ngalo e fu isi o tina e ui a na wa mo e mai tu nga mau ya e le ma fai na ngalo e mau le nganga ma le ma fau fau.
0: Ya e faftai e tua ya si pai talo sanga olo ma futa mai le nei tu la o le tapu lo kalame.
1: Faftai e mori atua e foi la ya fai foi o se
0: Osetina,
1: o si pai taro sanga. Mo moli atu ya lofa.
0: Moli atu a lofa
1: anga. O te tau masaro salo o si a uole a. O si pai, ya. Mo moli atu a lofa anga li tina ya lofa. Pea mon, sa ola o mate, tau mate mate. Awe ke whaalonga ka.
0: Ya, ole a taina, ya le si ufufonga le nei. Ma losi ole nuu, ta ua o tina. Ya, moli moli atu a ya lofa anga whapitoa lava. Ole tautua, ole si uleo le samona ngalo. Molo o to waso whapitoa. Taya ole asu sao tina, usila o tau fafufonga.

0: Yo e Samoa, yo le siu fufonga le na Willy Tavita. Tau mafa Samoa, yana so ula twai. Ia le poloklame a le fionga ya patu. Ia po Dr. Sanga tu mua pa nyani siu patu. Ia a fayo ma ua mairi le tautua le neitu la le fiafi mai Samoa le fionga ya patu. Momoli atua lo faanga le tautua. Ya fa mafamanuia twai ele aso sao tina. Ia ile falitua ya la mauta mi neva. Awa ole ma ua a tangaloa belfa fong anga samoa yo lo ma lul kmalo mal fanitu a ya moli atu lo fanga tato to feilo i fo ile ile tato polo kala me ile so tayao ilunga ole selaute si mal tolu famo mai ile tu lai ono se pa ile iva ile afiafi. Ia ai usimai ala ufaafonga Samoa ua toi luas fun malfami nute. Ia ona tafo ilea ole itulae faa. Ai eva mai Samoa ile si ulea ole Samoa na ngalo malana polokalame. Wa faa ingoa ina ole waya telefoni fetosoa i sete ese o Australia. Usimai ala ufaafonga.
1: Talofa wa telefoni sauno mai.
2: La talofa tu Samoa, ole si uleo le Samoa na ngalo mlana waya telefoni, mai iseta SSL Australia. Usi mai ala ufafufonga ile tato uluwa i waya telefoni, mai ile seta o Adelaide Australia saute. O se tamama tua e ngoa ya Anthony Munro, sa fale pui pui ina, ona moli anga ili faataunu uina lea ole pulele uma ifana witi, mai ile tausanga itasi iba o ono, ile itasi iba o. E fitus ful malelua tausanga o Munro, a o taofia ili to ese tuli ai ilona faasalanga, ole se fulu tausanga ili fale pui pui. Ile tausanga ilua o tasifitu, ona ole pulele uma sa ya faya ini tamaiti eto alua. Ile taiminei wa maangalo ilona ainga, ai olo ofa atu la fono ina lana fealwai, olo ofa apipii se faa ilonga ilona bae, e iloa ai no fuanga olo oia uia, a toa malona reporti yaso umole ba yaso, ile ofisa oleoleo e saini ilona ingoa. E faato a mai e faa salanga o Munro ile tausanga e lua o lua iba. Waya telefoni mai ile sete o sini ni usa welese. Ole talato e tuliloa ina, ona ole tausanga e lua o lua faa ile masina o Januari na sii ya ile taa ale atalii ya Shannon James Double. E faa se fulu malifaa ona tausanga ilona sasaa lea ole penisini ile tino olona tina e ono sifunwa le lima ona tausanga ya Nero Double. I ripoti ya leo, na fola elea lii ilona tina ole a oususunuina oe. Ole asalulu ole ba yaso le nei, na lawina ai le faa salanga ole ali ile faa masinonga. E lua sefulma le lua tausanga male iva masina ile fale pui pui. Sao noa le faa masino ya Justice Lonergan. Ile matautia ole asa wanga. Ma ia faa manatu, wangalo lilo ile atalii ya Shannon. Le alofa ole tinana ia tausia mayai oia. Se ia ulia mayai lo na faa sefulma le faa tausanga olona olanga. Waya telefoni mai le sete o Brisbane, Queensland. E se fulu malifa maasina o se pepe e ingoa ya Dustin Wildman. Olo o tuulua le ola male oti le fale mai. Ona ole tina ya Katie e ana le pepe e fai keke. Ma I reporti ilea faa lavelave na mana baina ilea alu alu toto se pauta e faa o ngaina ili teute uina o keke. Sa faa tope Dustin ili fale mai ona uapoloka le manava. Ona e o ona lea pauta, mana ripotia lea afia vave o tautonga o sia alu alu toto. Sa faya le tautonga peitai, e le I ulelei ile taiminei ua ile kouma lea tamaititi, ma e maofa fomai, ona olea afianga ua oo iai, le poloka o tautonga uma o Dustin.
3: Waya
2: Waya telefoni ma ile sete o ta semania. Ua fa'ala wiloa i tutonu o ta semania le si'i mawalunga. O le whainu mera o ila towe ngalu lua i fa'a leo leo. Ua ripotia a fianga o le mafaufau. E iai le depression ma le anxiety, physical ma le mental health. Ona ole tu nga fa ala bela ve fe nga ipe ma manu le malo le mafu anga o nei fa le tonu mai ile tau sanga ilu a o lu tasi o lo o afia nga singa se e pe ona tu si ai lunga o ni se reporti mai ifa au lunga o ni se matanga luenga o leo leo o ro ta uai le le lava wa wa onga male to mai e nga lu e ai fa leo leo Ile taimine wa toi ilo ilo mata upu faa sanga ile sue sue ina maoti ma faa mausali ila tau e ono tau ameina neiti ute ile lumanai a wale puipuinga malisao ngalemu o nai malu ole malo. Waya telefoni maile seto Perth ausitalia isisifo. Ole asalua le ba yaso le nei le tu lai valu tolus fulu le tai au. A ofa atau nuu le kilimaina oni oloa I se fale le pita nuu a Willerton. Na alu le abeta avale mo moli le fale le paso po oni oloa peitai. E tali watu o ia wale ai se ta avale. Iata na maua I CCTV e ngao ia le aveni kiliva. Olo mata la tala umafai totoa o le taavale. Isu esuenga leo leo na maua e tusa. Male lua se folo kilomita le mamau male nofoanga. Sa tu wai lea kiliva. Ai ua le ai seisi o yai. E maua lea taavale wale ai mani oloa. E tusa male lima se folo wafeta ala. Le tau o oloa sa I tutonu o lea taavale. Ile taimi o lea ngauinga. Ile taiminei olo fa atalo sangaina leo leo ni moli mau ile fa alave labe. Ina ia fa afisa o ta ibame se ofisa o leo leo. Lata la tane iai. Male tato waya telefoni fa ai u. Mai ile sete o meleponi Victoria. Ole asalua le ba yaso le nei sa awa yatuai le suya le si uleo le sa mwena ngalo I fono tanga fa fo mai sa fa taunu uina lea I meleponi Victoria. Ole nofuanga sa api ai mafai ai foi nei fa alawa italiina ole tomai o tangata o lopu ulea mavaaye fale mai ale e kalesia katoliko mai I Brisbane, Victoria, Manusa, Welese. Sa fa ataunu uina lea ile West End Melbourne I Collins Street ile CBD. Ole tu lai valu sa amatalia ai nei fa atofa la inga. Ma o se fia fia ngatele. Ona sa atofia ele CEO malipu ulenga. Le sui ole si uleo le sa moana ngalo. E tatala aloa ia ina le conference ile tatalo. Ina ia awai le mana ole atua. I fa atala noanga uma awai le fa aleleia lautele. Ole tomai o ilato. Ua tofia e pulea, ma fa atala noanga uma a wale fa aleleia lautele. Ole tomai o ilato, ua tofia e pulea, ma fa atautaya ngadwe ngatawle.

0: tai yo e mana ya nai tala atanga lo a me se fo ya tala fie fie ma tala fa no no si alu alu tocho a o si ona tina e fai keke atanga lo fa chamala ah. Ele pauka e onga a wa mana vaina sine alu alu tocho a
1: pe ana va tu de matanga la ngona pito va ol tatu tu nu ya le vai tawa ni e me se wa so fa to mo na tina sila sila toto ane ya lo mafana o me se ana ya lo mafana witi a o fo le na una telele aso tina a ngalo ya ti o ile o lo ta wa le tua ya le a fia o no ni so va en o le ba nga fanga fa le
0: io e ya mal tato tala na na ile o leo a la matia fo yo la to soi fo ya la tonga wenga a mai i Tasmania a ya ole me ai fa pe na fa ya wa ya mana tua a tanga lo mal fa fo nga samo o le tele o fa la lave fo i nei a fa si o tia o la o ta avale la be be ma mai ma we soi fo o tanga sala o tele a ya e fia ngai la ma mana i malo le malo a
1: e pe ya ona i malo le malo ya le tele na afia i vai nga i to va a
0: ya mal tato tala mul muli le atanga loa ma na ya yo o sia wa foi malanga tuana i meleponi atanga loa
1: malo sa i malo ma na ye tele wai yo le wa wa le feilo ma e pike yo
0: ma le feilo
1: wa lua tu ale malanga pike yo la tu ya foi yana fu fu nga fare malo le anga e
0: o le cheki le ya le tau san
1: malo ma na ye tele le vai nga le pe ona e ta wai foi lo malanga tu ya tonu ona tatu te mole la vas te mi tatu te fa so ia tai ao e se e tala tala fo ile tu nu le so tai ao pe fa pe ile fo inga malanga le afu le mafu anga dai malanga ha ya ona fo se umi ya po ai fo ni si sa ia ile fa mo mo ha
0: yo e ia o me fa pena ina wo tu la mai tsa tsa mi tsanga lo wo tso iba me nu tse ia ona fa mo tsa fo ile a ole tau tua ale si ule ole sa mo na ngalo ia ai fie mo mo ia tu na ia lo fa anga fa ai u nei ia o lo ma fu tsa mai tsa puni masi
1: Molia tu ya lo fanga. Ya ta puni masi ya fa tehona molia tu mfa molia ngole aso tina.
0: Oh ya.
1: A cha ya. Ah. Pa se me alo fatina.
0: Ah. Aya. Ya mai la cha uma la ba lo ma futsa mai. Ile tau tua ile nei tula le fia fi fe la ba se tafa ke lo pe lo e ma u ma yai. A fa yo o se tina fa manuia tu le tau tua le si le le samo na ngalo. Ya che o ya ai mana tua le tatso plo kala me fo ile aso cha ya. Ilunga slaute se mo tolu fa mo ya fia me moli ni o lo faanga isi o tina ya po se si fo yo alo ma fa nau ya ma fa la ma ne tu susi mai ilunga le apio o folinga ya na tu ina tu ai fo ile o sa pese moli mana o moli ai ya fa manuanga ile aso tina ya na ya lo faanga muli muli ne ya tanga lo fia fa manuia tu fa to ala va le aso tina ya le tina fa salalau ya fa o le tane ilein ale ifi ba ai ya lo ma futa mai le tau tua I tono maota malawa. Ia whapea foi ia nisi o ainga, tau ainga, o lo maua maili tautua. Moli atu alo faanga mo o tautanga loa mo nisi alo faanga.
1: Ia whapea na foina moli atu alo faanga. Ia ilifalitua ia sita, isa ako whapea foi ia. Ia sua meli, vete motu ia o moli atu na iti nawa o tina ia patino ia ile aso. Ia mese foi ili tausi o si awolu talinga ia mui moana. Ya le tina ya Joanna ya fa pena fo no muri atu lo faanga le tausi ya fa pena fo no muri atu lo faanga ya il fal tu ya Mary fal tanoai fa pe fo tu lua a mawai ya ma ila tu umalavo mo fa no ma futa mai o tina o le tatu tu no ya fa mo ya le tu lo tu wala tu le aso ata ya mo lo tu wa sofa to
0: ai ore wa tu mana tu tanga lo ai il fal tu ale fionga ya le atsa wale sale petisio
1: sao
0: Fama nuia atu ila sautina ila wafionga. Ia manisi lava olo maua maili tautua usi ila o chau faa fufonga. Ili siu fufonga.
1: Ia le atu inatu tatu pesele tatu teanga epito vau. A mani tatu wa itamuiti ole Rosalio.
0: Oh, mana ia tele.
1: Pai mai ia siu fonga le Rosalio.
0: Ole upu.
1: Ole upu ane itele ole ale upu. Ole posa upu leola. Te ola umaitina.
0: Ole upu leola.
1: Ia. Na olo e faa fonga mai pere tautua siu leola samuna ngalo. Ole utoe lima minute.
0: La mucha fue idea, el chapo lo calame.

pali mai lau fa saungal ni fui vaenga le fia fili si fonga nga o le fui pesa le Rosalio ya uta wonu nga tuai alo fa anga fai fai pe o si le o le samona nga rumu tatu por kalame I lau tapu inga mai te tono mo te malawa ya manatu la fui samo o ma san ya tatu o tunu ya fai fo I wale atoa tu le liwo lo wa fa moy moy atu I lau tapu inga yo le amanga lo se vai vai ngole au fai nga gwenga I tau na I alofangi ele tua manuia I auli masao malo longa le tunu ule afia fiana nei. Tau na I familia le tua le aso papitoa na itinai le aso atai au. Tatu tu e whiro I foilele tatu te mi masani lunga o le selau tesi maltoru wha mo leo noanga I atu le iwa. Ia e maile au whainga aluenga le whiunga I apito vao mana I Anna Maria tu fea vale le taala malau tu au auna. Fato fa, faso I fuatu sa amoa le tunu pele I leangang.